0: The internet says hits for all.
1: Your classic hits.
0: And today's hits. All hits 24.
2: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano sa isang

Ay, ay, lo minipad. At ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad.